ay cholito, ay cholito, ay cholito, boom macha ke chhodunga kyunki meri lottery lag jaate hai।